He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea ka tōi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamau. Ki tua, o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, ki te huinga o te kahurangi. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.